Dito kita ni nga YFM. Ang manis. Ang kayang. Araw kita ito perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nuyo na miyak na baka ko. Kisrapak mo ako. Kisama mit mo ako. Kiskulang.